e fa malole ona sai lo tanto to no in the world tanto will be 45 you want to never yaso e faiva ma so singa wengolo ngalulu ai e si me yelo fa fonga o se fa o poponga fo le ne yo tana mai sa mo wa tal sanga le fiongole.

Fafiafianga le leitai mea o lea uli ina ua tea le afa se fulu ma le lua. O lea ua toi lua se fulu vanu minute o na ta lea o leitu la. Tasi o le tau tua faa upea lea le sifonga la mua I Wellingtone. Le ngata ilunga le leiti o faa longolongo le tasi o no tesi ma le tasi faa mo. E faa pia lana aunanga ma le tau tua ilunga o tata upenga tafailangi. O le Facebook, o le YouTube, o le tata web. Ia ma le tata website. Le www.samoacapitalradio.co.nz dolo mafuta mfa longo longo mai ya inisi ya I so se va engo le longi ya to fa malo atu le taimi I le pa ia male malo tata wa tunu mala fa fonga ya le ngata I tonu ainga fa pe tonu fa le fa inga luenga male ofisa lo enga lue mai ai o te tonu lau ta vale o lo ki mai ai la ule tio fa longo longo a o fa nga ai mga luenga ya le taimi o le auli le ma nei o le tau le lau mo nei Wellingtone Susulu matango fiele la, ma lufo ile ea, ma le savili, ya ma le okesende o lo omato umana wa ina. Ya ili nei taimi, ya wahatiri, au lele ya ilava tangata le neya uli. Ya au fianga ya ife au mga alwenga, ma lo leta wahatai, inga alwenga sa fianga ya maili tayo na le ila, ila tau sa sifi yao, ya po la tau ya na amata maili tula fitwa na le ila, ya msalo nae o lo otari le suwa ili nei taimi, Fai se malo longa ona toi amataile o ngā luenga ia I se taimi o lea o urinei pole I tulatasi ia ae malo le tau atai o lātou fo ia wanga I mai amata ngā luenga pe amata o lātou tiute ia o lātou sifi le nei I taimi ia o isi nana amata lea uli ia fa malo atu malo le fa malo losi I ngā luenga o urinei vai aso ia ae maise o urinei aso ia o le tau tuanele se fonga lau mwe Wellingtone

mal to inga nga yoinga fo le fa tonu tava le lo ta apa tu me le la ta fan fangu vai ah ya le uta fi ai ma mori ai tu la fo no le leo ya ona ol tu la na ya na na iba nga fa mana tu te uta fi ai le leo ya ai e mo ne ya ol fa mo ngi ngoro o fo le te alu o po le me le te alu po se pa ti po se ya po se fa ipo iponga po se fa na ya ai te tu na e ora e ya tu la fo no ia fa pito i lungo la wala ia fa pia ta itale e fuile le e le salme le ol fa manungi lo fu le luta val ia on na fa na tua tu mota to ia fi fi fa manungi o te o te ale a fa le lua tal to lu ia ol proclame tu pula nga tala vau ia malo la le mafta mai ia manu ia fo i langa ia tona i matu e piki na i fa na wa onga ia mala wa nga ia la mana vale to lu ia malo al fa malo singa luen ol ne yaso I may say, Neva Yanso, I'm a Navaloa, Fasa Saolo Tavale Fale. I would have a full mele, my son, I have a female two poor vests.

Angava, Monga Luenga ma la to career pathways. Ole ne porkala meolo fa atupeina ele matanga luenga le vaifa for New Zealand. Ma ole afionga ile tamai taifai pulio rongotai, Honourable Julie and Gentle Greens. Nasau no ile la unga autu ole po, pe ona lipotia ele sui ole si ufofongo le la umuana awaya tua ilea fa amue mue le susunga ya Mari Faivalu. Uawala au leo penisiona ina ia siitia le supa anueta. Ona ole taungata ole soifuanga olo oa faina ai. Eto afitu se furu tangata matutua wali itaya na faya ia ili soesu enga le lifetime. Mafaa mawina ai ole fitu sfuru fitu pasene olo opopole ile tau ole soifuanga. Olo o lawalunga i ola tau popolenga le tau oloa o tau mafa, tau ole elitise, inisiua, penisini, o rates, asia singa i fuoma inifo, ma le tau e faa mafana fana i fale. Na moli maunisi o tangata wa pensiona i faa pea, e ui ina mafayona maua o isi tupe maua fa opopo mai isi ala tau ase tapeitai, ele o mafayona ngafatia ile tau po tupe fa'alo. Ua fa'a maoni esu esu enga fōu, le te leo le afaino le manawa ma le tātau le fatu, pe aula ina vapes o le itu ainga po le ice filava. O itu ainga filava vapes ia e te leina pe e malulua le tofu, pe ami miti le vape, le aefau mai le menthol, o lo olipotia, o le malulua le ea le manawa ina pe aula le vape, e na te le fa'a malu ina mama pe ona yaita li tonu ngolto te le peitai, e pelongi ai le fai ai ma ta li tonu ai o lo fa'a malu ai le tino. Ua mau esu esu enga, o ia vai la au e mafuai o na vave le tātau le fatu, ma le toto mau alunga. Ua fola fola ele maenga fa upufai ale leiba, la tau titoe fa afo ile mawafua o talavai ele aise tutongi mo tangata uma, pe a manu malo mai le palo ta tele ya novema. Na fa alawi loa ele taita ayo le leiba Chris Hipkins lea vaenga, a o iai tutono se fale talavai i apa hat ile awa uliana nafi, o le ama fayona mawafua o talavai mai ya yu layo le tau sanga fou, ma ua fuafua etu sa malefitus fulufa te si male 5 miliona ta la ile tau sanga, lo na fa tupenga. Nasau no Hipkins, ole ama fai e tangata ona va ai fua le fua mai e awa latu ile Medicard fau ale leiba, ma mawa fua a latu talavai. Ole fai nga malo ale leiba na amataina talavai e mawa fua ilana paketi ole luafe lua tolu. Na matua faitio ina ele national lea fainga faavae ile na taimi o na sama natu e taunga taa tele lona faatupenga. Na o lato taa ua, ele talafea ngaile faatupenga ele malo o talavai mo tangata uma. Na mafua ayona lato fula fula e toe faafo ile pili mole talavai po ole co-payment fee. Aeto u esea ilato e pitosilio na moomia le fesosoani. Na tatalaina aloa ia ile Maritime i Wellingtone, se te konolosi fōu ua fuafua e fesosoani e pui pui ai waia ta ua mō feso o ta inga, lea olo o ta oto ilalo o ngā Samio New Zealand. O lea te konolosi o le amafayon au ina atu se lapa ta inga i vaa, wa tau la ta la ta i waia. Na faailoa ile minister lango lango fela ua inga James Meagher, o lea fainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso, ma o se te konolosi mua mua ile lano langi. O se te konolosi o le afesoso anitele ili puipuinga o waya ilano le sami, le efe avea ia le petu sa male iwa sfuruiva pasene o faa maumaunga, ma feso o ta inga faa te konolosi ito tono ni usila. Olo o tambo faipele o fainga nwenga ale soifua maloloi na ifanga nui, e sa ili le mafua angatonu o le pepesi o le faa mai o le paau o le scabies. Walata ile tasili tau sanga ofea ngai pele a ai male faa mai o le scabies e mafua mai ita mai iniseti le pau. O aunga e au fia ile mangeso le pau ai mai se lava ile pope a moe. Ua moli mawina e fale talavai le tele o vaila au watu ina atu i tangata ona ole pepesi o lea faa mai. Olo ofautua ina ele soifua malolo ina le lau tele i vaenga ole puipuinga e mafai ona fai e puipui mai ai ile pepesi o lea faa mai. E au fia ile tatao i e moenga o solo ta ele ma ia afu ma faa mama le fale olo o tele ina pepesi ia onga a mata o a inga toa tele faa pia fale e tausia i matua matutua. I taalonga, ua faalawi loa ile pulesili o le malai taalo Henry i Wellington e Warwick Dent, ua leaini no fuafa upopo mo le sailinga siamu pini o le lakapi Super Pacifica, ile vao le Hurricanes Malisifi ile afiafia taeao, e ui eto otele tangata na faatali tali peto iaini no fuafa upopo, na sau noa Dent, ile lava le taimi eto e faupopo inisi no fua, taalona taulia umapepa ulufale o le taalonga, ito tonu o le sefuru 5 minute mua mua.

0: Masinonga, watalia nei le fionga le famasino, le famasinonga mawalunga, le yata wale San Darrow Clark, le aveo sui le vanga faupo fayo le SUP po le Samo Mpotopoto, ato ai manesio faipule o tuto atasio le paremene. E aveo se tasio e tu faao popo, e langolango atu le talo sanga le vanga faupo fayo le JPP e faa sanga ili malo. E fina wina ilo lato manatu, e leo tala fea ngai le filifili e le malo e na o sui o le vanga faa opo fai e le faa tua tue le tua sa mo o tasi o taitai fono o ofiso fono faa vai. O le vai aso neile na tue vala awe le neima ta opo le faa masinonga. Lea na talo sa ngai le tua le JPP. E na ia faa opo poatu isi tu wia o loo lato langlangu ina fo ila lato mau. Ma o te faa se e tuai e le tani o lea fo I talo sa ngai. E le aso se furma le todo le maasina fau ia iulai, e lawinai lona fai unga. O tala fau ia, te yatu e le tuolo tau soe fua male ola, e le fai unga le vayaso, e na ia malutia ina pere le alofa male angale leo lo tato. Tua, faa soe fua ia.
1: O le nau faa fongale atinu I tato tala fau, e a matala mai saa mua le tue fasa lawina mo le na yaso, a mesa le leva yaso to mulfa ponga ile tu live valu le tayo le songo fuol vaso fo ya ole uta to mai pokla mul muli le poifa tini iva minute te ne le tu live fa ya no wa to smile le songo fu talo va fu malo ale pa malo sin le yaso
2: le tayo po le yaso li ngo lua e ma mau te tu upu yo fa ngai na tu
1: Yo stau ya le na ma na ya. Vale la umo le aso. Ya na fa stau ya tsa ya wa tu sa pe tsa ya ya la fie fo ina ise tu nu.
2: Ni o tsang su ya tu nu ngana fa nga le la ya le na vule le tsa itsa ina ya. Ese mele ngana tsa ya ngana le fie. Ah, o mele fie tsa.
1: Ya mo ni ava tsa. Ya ba tu pe yo le ma le tsa kwa. Fa fo tu tsa tu fi se mo ya le ma lu lu fa fo ya le lo ana yele le tay tay mele fiafi
2: a tango fiere tau tau le ya mola tau isa vali manga yoi wa nga yoi ya e tifalo ina le vevela le tau ma yele ma lula ye ya mo tatou ye le nga yoi ye pela lua tu fa fo ma lili ye
1: sa le sa u vai fa fo ya nga sa vali le fiafi
2: ma ne fi tau tay mila le ya tay mila le fi tau le le ya ya tol suru minute sa vali u lava matoi
1: ma ne ya
2: ya se tau fa la loi fo toto mo lunga ma
1: ya
2: mal suka le la lata ma ya ta to te le tsai
1: ya sa vali la nal tanga tale wa lu le aso ele I faise ele mo sa ma lustino yo wa tanga te fa ngal wenga ele si mila tu sa vali le sa ngal lu le aso ato
2: ya a te lo la we sa o le la u lo ta a ta ma na e te vai le fi ma la to ve vest se se nga voi e to yo ato sa vali E non malo lo si o tanto so ya o tanto ne ya sa vali se va ya sa vali
1: ya
2: o tanto mafio e la to puts ma ma favor
1: ya
2: o ele to fa fa ma se a vengo al patu e le te ya ma
1: ne ya te
2: o ah e te le ora uli e la capira uli
1: ya ya
2: venga venga venga venga
1: ya mo ya na o na tu na o te le tanto ya inga ya ma tu fa nau ele nga te ya onga a onga luengo le yaso
2: ya mo mo na ma lo fo ne fa nau le to mount to ole wa onga
1: ya
2: Ya mo tatu lo fenga lunga ye le tu wanga lunga ya lua al masin fo ye le matariki le malo lo inga lunga isi tatu sia sia tu ipa la tala tye
1: mana ya tye ya ya mai pola ku kole fiafi ya ma futa mo tatu kole mul muli le pefa tini
2: ya sa lava malo malo lava tau ata ine ya so fi amwa lunga sa fenga ya
1: ya la mai fo fa fiafianga ya manisi fa sisilanga tu natu

0: ia toa yeah. mau mele se fale mai I toa sai sai ele fale mai I whangamalo ia yeah. tele ono whalongo si fi utal mele na ila angawai pouli ia toa mole se fale mai toa sivi ia ai le mefule no taula ite ite ise va yuta ai au mai le fale mai pe isi ase a mos fo mai na o teini na o na I teini
1: tausi
0: mai ia o fo mai nurses ia ole o te I o tamana sole
1: sa ole le sole tu se tatele o lo tamai na tau feo lolo lo tau alwatu va il fale fo mai asola ai tatu fa long in lole le o le fo mai pas
0: ah
1: tama lo ma tu fo le
0: na
1: tu ate a tu ale ma ye tu
0: le lot fa pe ate cha na ma tu le be mo yo tu tu o te fo mai
1: ya e ma na tu se fo mai ti na ma tu ya so la le tu fa tu malo I tu
0: e ingo ya ta ena
1: ta ena
0: ya e le si e na si fo mai e sua fa ya pa I le si ya yo line na ya le o e tau lo se sua fa se fo mai
1: ya Is for my nine matuva to live a timina, a lay or lomatua.
0: Your panis are your paniling or is for my matua, yana.
1: Oh, matula, lomatua, nice for ya ma, a yolupo.
0: Oteala.
1: Yeah, oteale, I a tongue of a fail to tinga matua, malie at otolo. Yalana ote ole, olimevile ole, olifata mala ultimata.
0: Yeah,
1: yeah, yana ote for ille, see me, yeah, missa, we are to ille. Epi ala yo il tel ma umanga
0: il eta
1: il eta il ma il va pela il eta il eta ngatur ma tofa itu malu ya ya te mi va il fo ma il ni lava lava na chem oil fal ma yo
0: ata mala te ni tu
1: ala so I fu ma te mi le so ma tu ila so I fu ma te mi te va tu ya te
0: ai so
1: au ma tu ase lo ma tu
0: ta lo fa ele ngalo na I fu ma
1: ile te te ngalo
0: apena fo le ma tu tu malu ya e ila se va pio se si le la ave le falma ya e o tanga tale ma ila falma tu a fe fe le o tu fo ma ala la te ya wa le se pa o I falma ya e o tu le ai ngamala tu mo li tangi e o lai
1: sa o le
0: ya ni tu fa longo la itala so no tu fa ta o tu nga falma I va ya ya la we ya fo ma te tasi la wo no fo ya le la mo mouse fa pule
1: ya
0: la tu fo ma ile tele an fanga telefoni very young idea
1: oh mo toy wo fo wa nga fo le mai en mata po le fai pou le ya ya se ilang langa ai mana tu mo ma fo le ma se fa avil fa ta wo I tu ma lo tu
0: I
1: ta tu ah ya ta fi ka ta una na lua fo ma I le fa le ma I tas ya ta lua ya na pe ya uti uti fo ma ina ma fo on ta tas ya on mera le ton fiti mo telefoni You were to summon Tatunu, Meralea Lune, Lua, Lua Sufai Tula, over Serau Tastacion, on the Stasitastacion.
0: Yes, how sounded they are. Only one or two will lay a little tongue.
1: Yeah,
0: Malilea Yango Alwing, I'll tell you if you find Alwing for Tangata. Save an al for my Yolona to Malola. I'll walk fall on a tow to our own Ilona to Malo. Yeah, to sell it from my dear Lato Fale or Lai on a matu, my Lato Fale Peo. Pe no fo I va mele a na la I lona lotu a pe a fa pe o te sa mo ye pia o wa I nga no fo na o lo ye pia o polu ye yo ma tu mo wa I nga te fainga lu nga la I sa tau a po sa fo
1: yeah
0: e nga ta wana I fia le weekend as yo ma tu la fa mo mo po
1: sa le ya ta la
0: e te mi si al ma ta ka pe o le si la ne tu e
1: mo mo
0: ya lo nga fa pe ta ma fa na o le tu ma lo le o fo ma I se tu no wa po ya le av no le te malanga I tau tu wa tongi o le ma lo sa mo
1: Ah,
0: so. Well, yeah, yalo lotto yo watangata mau lava ili let it yalu yai.
1: Yeah, na. Yo na o swing of neva time ya o lomta pulle na avia so wow.
0: Ole.
1: Ole me o science mama wa pena me ta u fule le. Ya ngal fo mai, fale mai.
0: Yo wa sel fo mai man, sel fo mai. Ele fa ya si val val mau. E bon me o le ta ta mo fale tal vai le.
1: Yeah.
0: Olele olae eisi tamalo nga sua faya kas lesa o ia lesa autu ia I fo ia le pole fama si ste ka ngol tangatana. Ia le ufa ma vai sta malo.
1: Oh?
0: Ma sa nela tu tau se intia sta malo matua na.
1: I fe ale le
0: ile le le fama si le
1: oi ia.
0: Le ufa ma vai wo retire.
1: Oh.
0: Le ufa ia tu fa sa longa o va tu matua sol. E la se aso te afe il faltal vai le o te fai fa to as te man o le mola na
1: a
0: o nanga il community por il o te lo afa fonga mai tato tunu o ato watu il faltal vai le I
1: sa
0: pe fere ngon vai ngale tasi kene squeak
1: yeah.
0: o si fi oh.
1: por union list
0: na ato watu faltal vai na o istamalo intia na ya fai sto fa fai la na o nanga I